Ande wade kanoe api kunyangaza ndila nyangaza ande ese baba likanta ye kuzani sungira letu ine nyao yanu Nirekere niyo ine Miroti siku yangu ine ndinaenda ine Uzimu wangu uzaoneo mtendere kumbeliko Uzagalewa na mtenso kumbeliko uko Tanyi na kukuti mungandi sungira imwe kumbeliko uko Urandishupa ine ndendere nyao yanu Uyemba kwa beni ya dasa wadikanue na nyimbo yoi Ikuti mzimu wa kuchena ulikunawangwa uyo Wadikanue tilimapindia kupisira Nepo dingatijali izi tilimapindia kupisira Na dikwende kiatola ndiji blesa likuya mutambwa na nyimbo iche veio Fuyu felishi yeu Ndikali omunu hakudekeri kana iwe Ese pinako pali ndagunda kulibata mushi rudolo hilo Ndadikulitumba deka nikashudziwa ine Ndina kaita wazincha muna mwawoe Uchinae iwe pinako pali unamushora unaita vrense Ese nsiku na zamuluza iwe adikona udeke deke uhache Nyimbo iche nikatisi ya paizo zisete na pinima kumi mashanu

0: tu amor.
1: Alima, Alima,
2: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
0: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa kureya kuti yaona nuzifarira.
0: Anuzifarira shamwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge yeno zviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomupfaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

0: 14:29. Barima kumare mseswa ni mseswa mfimba mwima jikwera bote. Alo maskati.
1: Maskati, maskati.
0: Taskati, maskati. Aho tu kubiana ni?
1: Kubiana Luisa, kubusha bunzai wachi.
0: Abunzai wachi, mulipi?
1: Jumuno mbaro singu mkwa nho Mercado Chapo.
0: Mercado Chapo. Mhum. Tipe kupinda kama kaita finzi mana?
1: Kupinda kushushanda andri pa basa banu. Ndom sabudu ndanga ndu sakimendi za sedi junyo. Zoro gumi mnanda kambo zorora.
0: Amuzunge guma gumbeo.
1: Andi pa zia Bernard.
0: Imwe. Zero pasu.
1: Imwe pa zero pa banga 40 da banga 40 da ina.
0: Muka guma pa polisia.
1: Pa polisia.
0: Ho.
1: Ho.
0: Mato guma wanyewe.
1: Akinari?
0: Nemba vechi pon huaga manuizwa.
1: Wadandipa zira.
0: Opa, makaruza.
1: Makaruza. Makaruza, mungu mpansimenda mshangari yuku shagatu kiyota. Matuzo ima shagatu kwa
0: hapune. Pa, mato kuma wanyi babangu?
1: Akinari? Zakanaka, marizwari mwena Bernard.
0: Zakanaka, mati manga mwuru kufalisimendu waka zopiduka.
1: Ho.
0: Mm-hmm.
1: Zopiduka, azati zoro domingo, anda kandirenda katombo zorora. Nyamasuna ndiripa basa bana.
0: Nyamasuna.
1: Bana utukumuka utenda kunyumba.
0: Ya. Yeah. Oh. Abuchaye ndikani kumtu unhuyo.
1: Kumtu ndio ndakabveo, ndakabve mchitatu. Kumu kanga ni kusasa shunga na kama konya yo. Ndao wa chaka pira shunga na kadumingwa na pira ndaka pindra kama konya yo.
0: Ya. Ino chenzi zaye ili maswano.
1: Ay, chenzi bombo wazi wana bombo mesho. Kana nyabiriro da ya sendra mafuzi kama ratu. No nega nyabiriro mchiro da ya. Kwa wana makonya wada ya. Na we bombo wa sasa zaya sakuwa nika bombo natu.
0: Ya.
1: Oh, kwa liye bombo maningi maningi. Kochwa bana.
0: Kochwa ne?
1: Oh, nangwe joma ngwani September da ya, na zanga zoneka.
0: Mhm. Hino nyamasi margi.
1: Ya, abanda kasa zene muri otunga.
0: Notunga.

0: Ranga sika zuka nga tsung gozi ndozi.
1: Nade nade.
0: Oka.
1: Ndozi taka ndeke, ah ndozi fwe jantari zulu.
0: Fwe jantari zulu.
1: Hode ndo, fwe jantari.
0: Zakana katino tendai, mopina basikati ya kanaka.
1: Bernard Musenzo shakanaka pambirine basi, maeta basi.
0: Tatenda.
1: Tatenda.

0: ni sa senta.
1: Ndawe?
0: Ni sa senta, Garoni.
1: Garoni sa senta. Oh. Toti 240 lata.
0: Andi.
1: Aha. Hino oh. Ndishida shu ya kutenga notenga nani?
0: Muno guma panu panyimba panu panu.
1: Guma panyimbepu?
0: Oh, ndi wani.
1: Aziti kuya uchimwe kuno.
0: Ashino ita basi.
1: Hino. Nemaya uya nao?
0: Aha, toona nakupia Bernard.
1: Baba safamu?
0: Aha.
1: Hmm.
0: Mwino mchibosi ndo uyae?
1: Uyae?
0: Zaganaka zina.
1: Zaganaka.
0: Alright.
1: Tinotenda sikuisa, eh?
0: Onde, onde.
1: Mwabina masikata yaka naksisa.
0: Zaganaka maitaba.
1: Tatenda.

0: Report kwa rabote mgozi nalo maskati. Taskwere tumaskurao.
1: Taskwere.
0: Tukupia nani?
1: Agwenta shika mzola. Tukwa.
0: Ma mchimu ya munoka na mchiri iyo?
1: Antati.
0: Amusati mawia?
1: Antati.
0: Opa. Mchiri kufona basi?
1: Oo.
0: Hino madini kuya kuno shpitali chikuru kuni?
1: Tazesu sepura uto hizo kuma benando, majini shake tuka basi.
0: Ma matamba.
1: Antati, so eba. Negeta zuri zese kwenye shpitali kwesi. Intawa eba negita vinyani. Kambo uya gu. No gu. Kambo ita tradisao. Tunga zuki andu zizi manja. Tusheba.
0: Machi kashinji shiru kuneza.
1: Kuneza umwe kuhadu.
0: Mwiro wese.
1: Ya mwiro wese. Mwiro wese. Mwiro wese.
0: Urukita sukudini.
1: Mutu wadza kwenye mei.
0: Haiwane kubaya baya.
1: Na.
0: Ya
1: niu zukuni kubwa bazi nkuma benamu.
0: Hino munu funga upitu karini.
1: Haa, ntunja nukua nana.
0: Hei. Okay, ndino zomfonera indika buda shia basa, eh?
1: Zanango mwa binani.
0: Ya, tenguti muye kunungo kuti shipitali chikuru chaka siyana no shipitali cho kamulio iyo.
1: Ani, sure.
0: Uye otambe ifi jokuteza cho chiyanu. Shino digana ti shambe shiripa mwepo ne shipitali kabari. Ngoti muno problema ingazi apana nganga ingampasa ingazi apana mprofiti ungaita kudaro
1: yukwa
0: Hino mapeto ebiningu
1: mapeto ebiningu numa vinandri kwa wanzivana
0: ebiningu
1: wande kwa spanisiki kwa
0: opa makapiwe shukulia.
1: Kuzuri kuma zoe seo.
0: Chimbamba.
1: Chimbamba kuna kakioma kwenye kakati.
0: Muzima yuyo karaturushi mwe kuna.
1: Andagasi ya kwenye.
0: Hino mba banga ndia nuripo.
1: Hapana mungu.
0: Epa. Zakaraka.
1: Maitaba kwa wabena.
0: Mopinda zoe lakana kai.
1: Maitaba.
0: Tatenda.

0: Gado. Província de Cabo Delgado não se há numa província a moeni game seis com a miri. Mulusa. E chita 14 horas e 52 Cabo Delgado. Kuno iri 14 horas e 50. Seis com a miri vai ser castiano. Hino mitambo iyo munomu um província de Manica. Gandura no chimoyo. E não gasta na gengue, me sens com a gomina.
1: Jogabu da Gondola Zoro, Jogumboti, Jucata, Jacandana, Coeta, Cotos na equipamento Cori. Como passam cana, Gutich, Parachimach in the water equipamento, Gondola, Cuota equipamento, Chimiguna, quando você é Gondola. Dugona Gutich, Umbanach, Brush Province.
0: Guia, super, se falta a Combaris.
1: Dugona Chumbanach, Brush Province, Manica. Chirunaga Gozo Guti, Cacau. Kakari huwamu sisi kwa mungana. Ii ndubu mpanishu unubuda. Nguguti, ili mtambu ya dota nganguwa imwe. Ndukuna kuti, pano chipota chakaita mafuma proposi tada. Kita mtambu isa tange chini, nguwa imwe. Hakwa, ndibu ndubu mpanishu uchapas kwa chipota, ichona ichi. Chakabari sa mingampini, yukuti, asiani surungwa, wango karungwa pa mtambu uti. Chichipiri, mutambu ngoda kizwa hii, ya mutambu yukuti, nga atrake madelegado, umutambu, anupindirana nukada mutambu. Kuti kakone kama nukupeke zero, kwa atambi ya sikazi kunyode kwa mshukata. Kashinimu kwa na mutambu yutambi kwa Manika, Mesika, Vanduzi. Kuno atambi, anotamba, sikazi kunyode kwa mshukata.
0: Harukufa kusishkaru yu kwa sotamba.
1: Kuno dikana kudoma arizo nyere anopindirana nomutambo idzi.
0: Zvakanaka enekai nguva dzaenda.
2: Dzaenda dikamari. Asi ndinoda kuti dzaenda di. Asi ndaimboda kuti asandirinyu pamobepa yapa chikwata cha association hapana zvachingaita kuti aona ari muchi chibhizi chimwe chimwecho. Ndo manga muna Jose Pedro Mukonde tozosongana muchishanu chino uye chokudai namusiki atitendera.
0: Tatenda.
1: Bernadette Garcini doti muchi shano mwari yakada tronga tiri muno.
0: Inini tinoswi peshishi sarai zvakaraka. Chiara chim-

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo munyika.

Maka kata tenda pinjisi kangoma saina purutano ita kuma kuma peto nga basa chute nyamasi akuru wakati chese chino mburu mbuka chino siyama chino kura chino kotama umambo biri murambo tutunga mza mtumbu kujitratu sana otere tino sui beshisha purutano wa isara isho kadaka.

0: vantu vanzva vachida kuwana mare kuti izopase zvirongwa zvavo vasima mavimbi nakuri mutungamiriri Ojo Pfuma norubudiriro kuna ino provinsia yo Inyambane vareva kuti nzvakadi ivona vakava vachiashira zvirongwa ezviwari kuzara kwazvo enga kureva kwedu zvo vanhu vanzva majaha nomapundya
1: ndzi nga vula leswaku aka provinsia ya Inyambane komu provinsia hi yamukeli achipanzi chamali leyi uluwaka leswaku hi chiputukezi i 51,439,624 para ka lembe ka 2025 hi ku yamukela ka tona hi yamukele a 26,744 wa maprojeto loko hi somare timali ti nga vito laveka ka maprojeto lowu
0: kuitira kuti veya vakava vachipaswa ngomare iyiwari iyo Fidel vazohwirije kuti izopuwe vamweni vachiri kwanika vachivetera vasima mavhimbi vareva kuti kwakava kushiyizwa musungano wokujijisana kuitira kusosera majaha nomapunda eya vakava vachipaswa ngomareyo kuti zvinodikana kuti vaihwirije mahwirijiro nguwapi
1: achisungula a dyondzo yo sungula yi nyikwile na yona wu akumisawu leswaku laka mali leyi ku la ku muchiwuka laka maprojeto hi yihi projeto yi longolokaku ni ku hlohletela a wuhluvuku ka muganga luya leswi vulaku hi chiputukezi some prioridad desenvolvement daquele district or daquela autarquia então dos ku vonwa hi yihi projeto leyi nga ta va yi swi kota ku hi nyika lisima ya ku yi ta tirhisa projeto leyi hi tlhe yi tlhelisa a mali hi ku kota hi swi tiva ku a mali leyi a hi mahala yo pimbiwa hi lava ku ve yi ku yini hi tlheliselwa kasi yi ta kota ku ve yi nyikwa van'wana então madyondzo ma nga va ma nyikiwa lavantshwa lowa hi mafambiselo ya mabindzu yake hi matirhisela ya timali asi nkomu hi matlhelisela ya tona to timali leti kutani va ve va kuma a swigondzo leswi na va nga si amukela a timali leti
0: ku vereketa kwa sima wa mavhimbi na ku ri mutungamiriri wo bauhwa ro Joma Pakwa rubudiriro no pfuma kuno ino provinsia yo Inyambane vachibuya ango zvirongwa zviya zvakava zvichipaswa ngomare yo Fidel fundo de desenvolvimento local muno muprovinsia yo Inyambane atichisungurira kuguma kumhiri komazinji onyamasi masoko davirani kuti tikokezve Rosa Ndlovu wari kuza koverenga soko rinofambirana nomusongano ukuru vagondeki vochisungo choshiro yenyika Frelimo imusongano unozoitika kuna rino vhiki mudhorobha rochimoyo kwapi vazinji vakona vatanga kuguma
2: nyamasi uno vatotanga kuguma vatungamiriri inovari kuviya pamusongano ochigumi na umwe inowozvo ndavi chochisungo choFrelimo munyika uri musongano unodonga usizotanga muchishanu chino inongozvo masoko aoneka usitorwa inopa nguva ijo vositi dakara muchitatu chino ndavi jese jinonga jakuwanika ja mudhorobha roshimoyo ngozvo urongwa wozvo kurongedzera inokozvo musongano uhwu zviri kuoneka zvosiramba zvosifamba zvakanaka inozvositi zvikwata zvizinji zviri kuoneka zviri mukati inomozvo mabasa awo ndumwa yomasoko yochisungo choFrelimo Pedro Nglish inoena ositi zviro zvese zviri kuoneka zvosirongedzerwa zvakadaroko zvositi pamusongano uhwu kunonga kusizobhuyiwa ngomaererano ozvo rusununguko rumabasa ino anobara kuzvo.

0: inteligência artificial para detectar precocemente os eventos em saúde pública. E isto vai nos ajudar a preparar. Então, quando tu identificas cedo, cada vez um problema.
1: Ati iwari inda uimwe inazova no ungwari omuchini joji kompyuta pomwe no ungwari uno tevechera uzivi homuntu kuitira kuti kutange kwazivika zviri zvese zvinochongorera homi hobungano kudeya tikakasika kuziva pangari nonguva kuona kunyengejereka kwamutengo ovandu vari kubatika ngonhenda kanga ichenyoka chokuenda nokuti kunyengejereka kwonhenda iyo malaria tinozokwanisavo kukasika kuita mabasa kuitira kuti tikwanise kupinginijira kuti vazinji vasabatike nonhenda jakadari katizivenye kuti gorokota lo mabasa ohomi vaivereketa muusiku zuva renyamasi rino muchirongwa choino nyumba yemhepo chinonzi Carthage na Meza. Umambo uri kuda kupeke jango patsva Simba, komponi yomuno munyika yomosambiki yomafuta parafinu ndiyo Petromoc kuitira kuti izokwanise kufambisa mabasa no Simba guruwani maningi kuverengera ndau chokuenda kuvigira mafuta parafinu kukovanisa pomwe nokutengeswa kwavo mabazari ari kuoneka muno munyika pomwe nonyekanja. Chirongwa chokuda kupaka ngopatsva mubatiro okomponi iwari chavoneswa pomwe nokukanijwana mudimingori kana mudimingura perawari pamusongano ochigumi nokutungamira ogutugutu novonerera ngo ufumi huchisikwa pomwe nomagesi ndiwo musongano wa izwa kuvila iyo Ponta de Ouro ku Matutwini muprovinsia iyo Maputo. Ndumwa iyo musongano uu ochigumi nokutungamira ogutugutu lo ufumi hopasi pomwe nomagesi va Felix Bela Cunhet vananga kuti dima linochevera ngarava Lobeira ndiro riri kunyanya kulingiho panguva ino mukati mochirongwa chokuda kupaka ngopatsva mabatiro okomponi ya Petromoc.
2: A Petromoc deverá estruturar esses projetos devidamente orçamentados, que é para o governo ver quais são os mecanismos.
1: Kere komponi ya Petromoc inodikana kuti ive ichipaka ngopatsva zvirongwa izvi chikamwe zvinodikana kuti zvive zvichiziviswa imarenyi iyo zvinodikana kuti zvishandise kuitira kuti umambo uvonevo nguvapi mazano ungakwanisa kushandisa kuitira kuti kukwanise kupakwa ngopatsva mabatiro okomponi iyo na iyi. Mutungamiriri omuno munyika iyo Mosambiki o Hidrocarbonetos no mafuto parafinu va Felix Bela Cunhet vaivereketa pa musongano ochigumi nokutungamira ogutugutu ro ufumi hochisikwa pomwe no magesi. Mabasa okuda kutsvaka vantu vapfumbamwe vakangarangara pakudhibhanko imweni ngarava kwaitika mudimingu kuchihwa chinonzi chocho kumutundu opebane muprovinsi yeZambezia ari kuenda mberi. Chigondiso ichi tachipuwa ndisamukuru wamabasa anobonerera ngo ngarava chinofamba mujombi muprovinsi yeZambezia kudari va Pelagio Duvane dakara panguva ino vakwanisa kunyura vantu vaviri pomwe vamweni vaviri ndivo vazobojeka no vakafa.
3: Continuam neste momento as buscas no sentido de se resgatar pessoas que ainda continuam desaparecidas. Até então, não apuramos esse dado se são pescadores ou não.
1: Ati mabasa, arikwenda mberi panguva ino, okuda kutsvaka kunyura vantu vangarangara. Dakara panguva ino, atina riresi soko rinonanga kuti vantuva ivaveji nokuti vatandi nokuti asipi. Ngokuti atito tikakwanisa kuwana kamari muntu waiwanika achivuta ngarava iwari ndiye na peya wakona chikamwe ngarava i ndiyo yavaishi ndondomera pomwe iye na peya dakara panguva ino ari kutsvakwa. Mabasa ari kuenda mberi okuda kutsvaka vantu vakangarangara pangozi yokudhibha kwakaitika kongarava mudimingu kuchihwa chinonzi chocho kumutundu opebane muprovinsia yoZambezia.